yenada pawa senza vunada kadal senza unakina borre udiya valkiye niyum uruvaka unnai thedi vanda ennai niyum vittu velaga idu dhan kadala nanum alluga kadalitha naatkale ni